0: xam nga coco
1: sa di lo ci neem sanda ko mo se seno
2: boy ci non
1: yem mo ima yam na
2: nan chama ndi ke di ñana
1: tamba da sa
2: ñoom ma jeng ka ke
1: allahu akbar